0: da tutti di Raut Mama. Ah. Raut Mama di me bubinga e te. Te mata o go e te mama. E te tabarigia.
1: Ah, en ara in mwaka go ni ketu ya go e hata me. O te ngai kinu na papa mai tuni te manga na mama mama. Ya to mona. Tara wapa ngari kapa tiki ko tayo tabu bubola o yato mo no tapi diya toma tiki ni pa yaka o yaya. Emma na ko matar ti yano tato yung mama mama yeah eh tano.
0: Ano niya si tano si tara wya ko

0: da traer tu tierra. Ah, eu me apupi na tia no tatu. O te meu que te rei ni te. Te rei ni tu que era ni tu ele ia ni tia o maquia. Era ele o teu que era ni tu ele ia ni tia o maquia. É, pera que tu é... Te rapará de rei tocorone. Ari que te tocou tu ouro e bravo e tocorone. Te rapará ni te tei o papá. E tá o rei pro prato na ti... Ti tatu di yang harap tu atau e. Tere o papa ngeo mato o peneri e gru tui tia o ngai ere. Te o ngai o kui harai e o harangaro te mana koea. Harangai e gru tu tature o tu tature o ngā puturu e a eme e tai mechi aia.
1: Tirira.
0: Tirira, tirira pera ato o giri te. Te taire o giri ere e dispression a.
1: Yeah, depression te o me put, yeah.
0: Nga tāta rā tō tātū e tīre, kukia arī te o tārini no te kukia arī nu wā. Nga tāta rā tō tātū e re, ara o ki te eronga te o pāti te onongoru māri māia. I tātū e onongoru mwene o tī, ara o pāti onongoru mātaiti. A tāu re re, o vi tāe rā tū e tō rā tū o rā. E re re, o tū e re re maki o paina ia ki te re re tū. Kurele o te tai o mea te iri e tātou, te autaratara tātou te eau, eau a eau mea autaratara ngā pōpinga te. O te mea o ki e, i rawe i atuna te tai, te tai a uriuri a ngā mana koro mātou i tokoroa ne, koro tō mātou repti, ere tukero tui te ia, i uriuri a ngā mana koro no te ia maki ne, e tuku ne i rotu ne te oi.
1: Amen.
0: Wera mai te tai ni tangata no Auckland mai. Te iti tangata ko te ia mea me ere koe ka. Ka tutaki ko ako me ratu iri mga urua o tāra.
1: Amen.
0: Ko me ratu iri mga urua o tāra no te pai koe. I te o mana ko kiro ture te ake kite ki kite ratu e a te urawe ngai. E a te urawe ngai te tauturu ato tatu iti tangata ko reo i aru te tia maki. E a te tau na tetu.
1: Amen.
0: Ia mātou e tupune te koro te unuise e, te mente ki wane mātou. Te mente ki wane mātou e te koro ne te rāo te mea. Te mea apua pengare e koro ne eu i napo e kua. Kua utu atu tātou tamari ki kuki aren, te karangai e te kuki aren. Kua utu atu rātou i tā rātou tue ngapo i nana. Kua utu atu rātou i amotel. Wapai mera tu te siu, ako yoko mera tu ki tukoro ni.
1: Amen.
0: Wini tu la tu, ako ki ako ia mai dia. Ti siu le wini wana la tu te omataiz. O ti ki ako tu la tu, ako ki mai tu tukoro ni. Tore te te iyo nuiti, fataro te no te omapu. Te omapu. Per quanto... Ε, λέγανε τώρα, είμαι ατύτω, μάτω, μάμα,

0: Be patient twice more than ita awera bini ko e rongo e iti a maki a tau na teto.
1: Tere.
0: Ya, ya rawa tō a koro maki. Te mai rai te tai aro ka ere rai e tai wik, e rua wik. E, gita ka koe. O no o tō o tō o tāna papiti me te atu. Te o mea te ki a ki rau koe a tātou e te e te iti tanga te te akakoro maki a te akakoro maki nōrunga tia tia tia maki ko tia maki tia desperation praga ie kare o ina aro ko e te rawe ako wea kare o ina aro ko e te rawe ako taura tau api e praga to e kare ko ina aro ko e tau ine tau tane i autaram ea pe au tarau te pako tāne wain nea. Au ina ore, kakoro ngoto koe tā wain, ko tari ina pāka wai nea tāne na tēto. Me kore, ngoi te tamari kia. Me kare te tamari kia kono mai. Hai, kariri nā koe. Kariro mai tiri re e maki no. Pā tāne na tēto.
1: Amen.
0: Te tai o mea te, iroto i tikai te tuata, te uki tā tamari kia, ka rongo koe e rātou te paupo i tō rātou mitua. Paupo i tō rātou mitua. Kare noko ni mai rā, ariki tēne te tai uki, tūki i ākira e te tāu no te tū. Watatau atu koe, e marire mai te rāo mea, au te rāo i au te rāo mai tō i te neo. Kare rā e rāwe, o tai uki ki tēne tō ato maru ki aki. Tāu tāu no te tū.
1: Amen. Yeah. Te tano wara tiri.
0: O te tai o pāko te kaparani te o mama e te o papa. Kakaro koe te o mama. Te tai o papa me o tatara koe ke rato. E me o tatara anō ki o iti anō o tatara mene e ta o tatara ni tau dispersion.
1: Yeah.
0: Ti o makia. Me o tatara o tatara me ki te ke koe. O tatara me te pāko tai tua. O tatara me te tua tau tai a e zere me kore au tara mai e u e ane tata tō mangai kai e nana ti e e nia te kare kui ki titi i tono rāra ti e o pāho a ngaro ki rutu i te au tara ea
1: te rea
0: a ngaro ki te au tara ko tō rātu rāwe ngā uri e ti e au tara uko ki rātu ki au tara ua rāte te tāte ki rātu i oki mai te manapa. Of course, it is very important to talk to them and then to bring them back again who the real person they are. Yeah. It's hard. It's hard. But we have to deal with the life. Deal with the life. Re tangu i o te ratu e tuku mitu o ngoi wain, me ratu mao. I te umai e kua o ti. I ta ala ua rai tamari ka rei ki te koe. E te maro mai ne tatu te ngai.
1: Tere.
0: Tere ra kua puka kua kua atu kua atu. O te ta i o mea ti e tawi no te tue. I tatu e kano ngoro mai ni. I a tatu e riri te. E riri te i tutu aro ngai dispersion rute tō tatu mutuare. Tātātorare e tauturi ai. Ki oki ako wa mai tōna mana. It will take time. Yeah. Te kara hane hane, it will take time to bring them back. Tātātorare e rebuild ia rātou. E rebuild ito rātou mana. O te tai o mea te ia te tāwi no te tō. E tātori tuku ni roto rai tātātō ora. Tā ki te mai tātō e te tāwi no te tō tāhui. Te umanga te i me i mea mo tia maki a.
1: Ia, i maa ke koe ka autara mea te tua te manga ea,